0: gbogbo olugbo mi jakejado nibi kibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi mo layo lati so fun o pe oni ojo kerinla oni ni ojo anu gbogbo eni to mo pe o ra anu gba kan bi owo soke ko dupe gbogbo eni to ba du ope yen to ba se se to ba le gbe orin eyo kan soke si ko kan fi dupe pe e ba mi ki o boku ise mi ijare ba mi ki o boku ise mi eje won bo ki o nla rugbo ojo agbalagba oye irawo to ju irawo lo o nlo mo maria eni to mo to mu ola tori akitan to ni olomo jeun pelu awon ma lade eni to bo penu elegan mo to so oro ti e di ariyanjiyan se bi loju malu ki won so ipa lapata ti ku ni loju abinu eni ohun ti an fe gbo ni pe alakori omo ti lo olodun ti o gba be fun o gbogbo eni to lanfani ati gbo mi yin logo e so fun pe baba iwo lo daaju inu olodun a si dun nigba ti awon omo re ba n define to je eni kan bi bo inu olodun ma dun nigba ti an ba n so ti to bi re nigba ti omo re ti o je nsun ba tin le so fun pe o seun gan inu olodun a si dun nigba ti eni to nla iji koja to ba tun le dide nle to so pe baba mi mo yin o titi lai o ri binu olodun se dun si job abajo tun fi da igbekun job pada ni ilopo bibeli so pe gbogbo idamu to de ba job pelu gbogbo ajalu omo ku ise baje ile ise duri kodo ile wo bibeli ni ninu gbogbo lasigbo to de ba job nje je mo pe ko si tun dese o le mo binu orun se mo dun nigba ti an ba ri ote bi npa o tabi to nla iji koja to si tun le da ope pada fun ninu gbogbo nkan o ni e ma dupe o wa ni ka je ki ope wa ku poju ibere wa lo Lord we thank you we appreciate your name we honor you we celebrate you forever in Jesus name gbogbo eyan mo Olorun ni bi te ba wa mo fe ke gbe body yin e wa dide ke foke e kan foke ni igba meje iyen tumo si pipe tori pe ire nbo wa ba oloni ibi oba duo si yen na lo ti foke le meje ohun to kan kigbe na ni pe ma ara anu gba loni anu dide fun mi loni ma ara anu oya gbe body e ko bere si so mercy will speak for me today oni loju anu oni lo yato nu gbogbo awon ojo oya o etewo si mi ki so tele gbogbo eni to gbo mi ni oni ojo kerinla ninu osu elekewa bo ba le se ami anu dide fun o anu kan be lori ite idajo bibeli lo ma se ogo ni anu yen nikan na lo lase ti ma sogo lori ite idajo gbogbo eni to gbo mi awon to ba dide si oni idajo anu oda lebi e wa gbo nkan ninu we psalm 23 oju we ba anu se ma se oju we bi ta anu ma wa laye eyan asa anu mo tele yan ni iwe psalm 23 ni neto oto ire ati anu yo ma to mi leyin o lo bi je pe ko si bi to ba ti ri anu ire nbe nbe ko wa si bi to ba ti ri ire anu nbe nbe awon mejeji ibeji ni mama yen to ba le se ami anu o mu obi beji ko le o ko to so won niyan ire ati anu olohun oba ngbo enikan lo ni oro yen won ran mi si ola aro kutukutu ni nbi to tin gbo mi yen oluwa so fun mi wi pe oronu ronu lori oro omo oro e si jabo bayi won le wa bi omo ko le sinu diary tabi ko ko seyin bible e pe tayo omo je ire kindi omo je anu nitori jesu gbogbo bi te tin lanfani ati gbo mi so ori kile o to su loni iwo nikan ni oda mi se won a si ola anu ase nbo le lara mi oluwa so fun mi pe enikan nbe nbi ori fo moju oju e si nla mi kamala badu e mo na safali abadush ori fi fo fo moju oju e si nda mi bi igba to nsunkun gbo nti won ni ki nso fun o mo duro gege bi woli olohun ofa buku ti en pe ni ofa ori fifo mi o ti e mo ko ti iba mo je iba ajori fifo tulu kalaba shapali abadu to ro fi fifo ti mu omi loju eyan o ti de nkan mi mo pase le kan na ina ko ti jade in the name of Jesus sami ko gbe to ami mi njo wa je mo pe ofa yen ja bole igba ti nba fi waasu itan yo koja lo o ni buru e mo lo gbo mi we to fi we kana eniyan ni mo ba wi o ki se gbe eyan to re lomi le sare lo bi stove e ba npe we don eni ti mo ba wi yen bo ba se gbe kana igba to ba fe fi we oni wa ka Psalm 35 you see ofa yo wole o ni ri mo ni gbogbo oju aye e bi nkan mi o ba ti e wa se oke so ri fifo mo ise akoko niyan oluwa so fun mi pe enikan be nbi to purge enikan ni kini nje be sise lo se gbonse sa you are purging 24/7 o mo to fa igbonse ni o sa nlo toilet le mewa ni ko si wahala bi owo le idodo re eni to fihan mi to ni kin wa so fun oloni oju anu ofa buku yen mo ni ki na ko ti jade in the name of Jesus abara ati ase olohun fun itusile ko wo inu aye re lo in Jesus name now egbo mi isoju ori afefe ni o oni lojo Wednesday ojo agbara the bible says in the days of his power the people shall be willing ni ojo agbara re awon eniyan mo fe ki won fe itusile ki won mo fe owo ki won fe aluyo ah anything gbo mi yi o wa gbo nti oluwa ni so fun o oluwa ni ninu eti mejeji ikan ki gboran oni ikan ti e gboran nbe ala kabada basha wa fowo di eti eti e gboran yen olorun ipekun aye olorun emi awon woli nitori ise to ran mi ofa to simi sinu eti mama yi ofa to simi sinu eti baba yi eni to n gbo mi lowo yi ofa ti eji ogbo bo se to ati bo se ye ina ko ti jade in the name of Jesus you are cured and you are healed in Jesus name gbogbo eyan dide nibi te ba duro si e wa pawo yin po bayi owo te papo yen oluwa so fun mi pe on fe wo nkan kan bole lara awon meje eyan meje eyan meje won fe wo nkan kan bole lara e mo si gbagbe po ni ojo Wednesday I'm born in a church. He say, "Bawo le le le." He da wole. I am going to lay hand on you. Eni kani so ti e babi beni mumbo. E pa wopo. Olu wani o fa stroke ife woja de big bati e joba woja de lara iniya. I waganto mumba witi makwe o tim bela lara. O tim feel ye. Ara sheti e mi a woli inga miniye. Modumika badalia badu shempolia badash. Lati seju ilo. Ofa buku to simi sinu omi ateje re ina ko ti jade agbara olohun ati ase re mo ni ko wo inu eje re lo ofa dani gunle eni to fe gba odi osan lowo re agbara ti o fi o jade nle mo okun aye lati soyan mole stroke lokun aye e sa mo sako nigba ti an ba fe de yan mole won ni a fe ko jade mo won si ni e de won wa fi stroke de Eda Shabali Abadus ogbo mi loni iwo gan tin feel e paja paja abadi ni wa mo feel e pe owo kan ati ese kan kuriri eni ti mo ba win ti dare mo baba Adeboye ni tin ba daku enikan o le je eniyan 1000 be ni ase n koja lo n to ba so le mi o se o isoji afefe ba se mo mu wo Sunday niyan ofa buku ijabole in the name of Jesus ofa yen mo ni ki na ko ti jade ninu omi ateje re in the name of Jesus won ni so omo le kaka ti won fi so omo le lomi won ya so tori pe bibeli so pe okan re yo bi eye jakun ninu okun apeye okun ja oni iwo si yo oya foke nbi oba wa mama gbogbo eyan foke ni mo yo aye mi yo awon omo mi e yo in the name of Jesus so mi o nilo ki ri okawo to kapo lare e gbe owo lori gbogbo eyin ti ori mo ta ona meji ni o oluwa ni eyin kan be nbi physically lori mo ta o adabi eni pe nkan be nbe a mo ta o agbari igba mi o da mi sori sibe oyin yen o si tun ma ta o mi na halagabash awon kan wa nbe to je pe abala elekeji ori to nta won gbese ni ori to nta won ebi ni ori to nta won ailowo ailonje on lori tin ta won mo gbe owo mi soke loni ise ta ran iko ki pa iko ti tobi len to ngbenu mi ju eni to ngbenu aye lo oni oloni oju anu agbara tin ta o lori gbogbo eyin to ri nta ni temi ati ni tara ori tin ta o mo gbe anointing lati orun mo towe bi ri se nse mo ni ko se li olori in the name of Jesus se ri eyin ti ori nta wa jade nigbati nba pari wasu yi wa gbe omi dani lowo re o le je omi 77 yen na wa wa lo da sori ninu otutu yen na ni bo ba se wa nda omi yen sori wa ni mo da omi sori o fa ori ti ta fi mi le iwo to ba se pa ni ni ori ti nta o o ti ni nira pelu gbogbo la sibo to nla koja wa wa kigbe bo mi se nda le be ni o fa adagbe adaso nja po lara mi in the name of Jesus mati lo ta o John tori olorun jo je igba ta ba to pari oni wa to lo si ita now e wa gbo nkan ti mo fe so oni ni o pe isin elekeji fun gbogbo eyan omo olorun patapata isin gbowole number 2 bin ba ti ku onbi ni isin ma bo sori Facebook ma bere si mo gbadua si ose lowo yin mo ti so latana mu ose re le kin to mo lo church odekunle epaphras lori Facebook TikTok ati YouTube mo si be ni keni chat and lord lala side summit ta bere idanileko fun gbogbo awon evangelist gbogbo awon ti o je pastor gbogbo awon osise ijo ati eni to fe idagbasoke fun ijo re ni agbare eni to ni aye atorun to ba ti di ago mewa ni ola ma tutu so ngba ta ba de church awon eyan ti register lo bi ile bi eni to ba ti le di ago mesan loni si mewa ani gba registration kankan wole mo
1: mo gbo program ibo se ngbo oni to ni idawole mi agbara ati ase olorun ki baati olorun ojiji gbogbo eyan ni mo nba wi laaro yi gbogbo awon ti o fe ra anugba ibi ti ran re oderi laye ti won fi mo pe looto lo nsin olorun agbara yen wonu re in the name of Jesus oh teliamana haladish Oluwa ni enikan gbo mi bi mo se nsoro eh malabalabali abadusha Oluwa so pe ni eko kan to ba duro kini kan si pin re pin yen tumo yo ja oje o le ja oje nikun o le ja oje leyin o le ja oje legbe ohun Oluwa ni kin so fun o pe ejo aye ni bayi lo Oluwa wi mo ni ki ejo yan sare je agbara buku tin ja oje abere ti o fi nkan le eko kan kino jadanu in the name of Jesus e wa wo gbogbo awon ti mo ngbadua fun yi gbogbo won ni ma gbowole ni church loni ogun ta ba ti fi han logun ti olorun ti se e mura o an to ba joro re tete lo mo dogbon mura ago meju abo mo ti de church ma bo sori Facebook laipe yi o ati bere soji agbara lori afefe ba se mu titi pari odun re inu mi se ndadun Olorun ni ki so fun iwo omobirin ti inu to yi nle moju. Oluwa ni inu rirun ni sa osa yi ohun yi nle. Se so nkan fun olufe, gbogbo igba ti Olorun ba fi isipa ya han mi, ti n ba ti le so opin deba. Eni ti inu run ti ra baba, ababa bua binesha, mala katolia badash, itin da inu reru, tin ji oyi ki nle. Mo duro ninu ase Olorun, ina ko ti jade loni in the name of Jesus. Lati seju ilo oya gba ominira ategun itusile ko fe si o so isin meji la o se loni leyin e ma gbe owo le gbogbo awon ti an ba apia gbe owo lori nti e iwo ni mo nba wi laarin ogun logo ori ti enu o da pesin bowo mi o se kon wa fi mi yan gan lojo waju pe woli to ndun yen ara awon ti an gbe owo le awa niyan enikan ni so ti e ba bibeli mu jesu ari kan kan nu bible Hebrew chapter 6 Hebrew 6 egbon ti bibeli so ni verse 1 lo sale oni ni tori na ki a fi ipile se ko Christi sile oni ki a lo si pipe iyen ni pe ani foundation fundamental knowledge awon eko ipile wa awon be ni salvation iribo mi bi gbagbare mi mimo sise atunse ati be be lo oni eje afiyan ele eje a lo se to tun pe wa gbon ti bibeli so oni ni aitun fi ipile ironu piwada kuro ninu oku ise lele koni lo ka mo se repetition mo on ti be yen so niyan ati igbagbo si pa ti olorun o wa so ni verse 2 ati eko ti iwenu iwenu yen tumo si wipe and the doctrine of baptism o tun wa so tesiwaju oni ati ti igbowole ni iyan ni pe eko odidi kan be odidi episode ni ninu bibeli eko igbowole ni iyan tumo si wipe bi pastor re o ba ko debe eko re de kan eko igbowole ni ati ti ajinde oku ati ti idajo ni pekun ara awon eko to luwa ni ako niyan sa awa na ni syllabus ani curriculum vitae hey. Ani formula ta ntele ani nti won ya le fun wa aloju opo a kan wa lanu lati ma soro o ni bo se to le gbogbo nto si ni ako yen ke se yo kan ni benu bibeli ngba te lomi ba di omo gbo pastor e soro ojobo run oh my god mo soro ojobo run gbogbo eko le mi nko be mi oluwa se fi ile wa mo nko bibeli ni I am a Bible teacher bogo se nje ti olodun eko to wa nta lowo bayi ti o fi di december igbowole ni oni ka lo sinu pipe ka de bi eko igbowole ni oni bibeli fi so fun timothy oni mo salai na ni ebun oluwa eleyi ta fi fun o nipa igbowole ebun awon kan oni je yo laye afi igba ti woli ba dawole won bibeli ni nigba ti mose gbe owo re le joshua omo nuni bibeli ni o si di olola won ni lati ojo yen ni olodun ti so most lo ti so joshua omo nuni di eni igbega ni waju awon mo israeli mami se wa so nkan asiko ni ngba mi loni o isoju ori afefe la si nba bo ni agbara olodun ti nba gbo wole o nkan 30 ni o sele laye re enikan ni bibo o le me fara instant 30 nba sare gbo wole o igba ti o ba dojo waju en to gbe owo le mi ti gbe owo le mi 35 years ago ebi ni bere si je yo bayi nkan ta won kan omo ni elomi nkan wiri wiri ni wa nkan ti o sare sele laarin iseju mejeji laarin won gbo wole o loni o ti fe sare di oba lola oba nko ni se mo sise ma ba ile amanasha ti nba ti gbo wole o awon nkan kan be to je pe a pe jade lara re on lo fi je wi pe owo to ba kan ori re ni nkan se pelu igbedide amosi so ki se gbogbo pastor lo qualify lati gbo wole o pastor niyawo meji o le gbo wole o lori ben pastor ti nyale o gbodo gbo wole o lori pastor ti ba njale o gbodo gbo wole o lori enikan ni ha bo la se wa mo yen bibeli ni nipa iso won la o se mo so ki se gbogbo pastor na lo qualify because other be osmosis and diffusion ni enikan le wo osmosis and diffusion mo bo aso ngba to ba dose ti nbo to bi mo fe ka sare dele agbara ka gbadura fun eniyi olufe igbo wole ni nkan ogbon ti mo sele emi won gbo wole mi ni so mo qualify lati gbo wole nikan igba ti elijah gbo wole elisha ogonu re farahan ma mo so nkan ogbon nigba ti n ba wa pada bo ni bi oba wa lo mura emi lo church niyan lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen won nawo esi o isin meji ni si se loni igbo wole na mejeji so ki esin ti mo ran so yi mo si o niye ni olufe o gbogbo eni to ngbo mi waju baba re lo bi en ba ji o si ami mi o fe mo bi won bi o si ibi nkan wa niyan mi o fe mo bi won bi o si sugbon gbo bi oluwa se nbe ti emi enbe laye okiki re yo kan wa si ju awon mo baba re lo engineer in no time
2: oruko mi ni akande oyejide
1: akande
2: oyejide
1: nice
2: nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni this is kuararo
1: Inlo wa si wo
2: Ben sir Inlo mi wa ni agbodo appear ni program ye igba yen won ti ni branch si wo
1: okay
2: asa lo sibe sugbon igba ta lo sibe mi ati yawo mi owo kan mi
1: owo kan yin
2: Ben ise mi si yira o si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto ni last year lati 2023 yen ni owo ti kan mi
1: lowo ti kan yin
2: ni this year
1: mo lowo yen se kan yen je mo o
2: mo ri iyanu sele lori
1: se nipa be wa sibe ki se pe mo wa gbo wole yin
2: e gbo wole mi o
1: to re lomi le o lo dena de mini
2: ah no e gbo wole mi o e gbo wole mi mo wa ninu program
1: e wa nbe
2: owo olorun kan mi nipa nipa se yin
1: je npa se bo ba le sami je nto owo olorun kan ko bayi e ki pe jo wo kan mi sit down mo like it
2: ni odun yi olorun
1: eni suru se leyin gba to wo kan yin tan
2: mi o dara po mo ijo yi sugbe mi o mo ngba to di august ni 2024 leyin gba ti mo ra moto ni july end ton ni mo dara po mo yin lori phone mo ma
1: follow mi
2: mo de ma san ore majemu mi ati tomo mi igba to di 2025 yi ni February mo wa darapo mo 7
1: e darapo mo fully
2: 7 mi le ma wa
1: nice
2: sugbon lodun yi olorun fun mi lori ofe lati pari 17 shopping complex
1: 17
2: shopping 17 shop shopping complex
1: 17 shop
2: shopping complex
1: what o reda
2: o wa lo awon
1: in de je nwo ah ah eyin le si ni gbogbo e
2: gogo se nje to olorun
1: na we 17 wo bo se to lo aso nla ko leyan nla wa ki me baba mi o e gbo wole a close mouth is a close destiny so se bi wa san 17 shop ni iye ki ye ti won ba gbe le ebi o le pa won mo lai lai wa mo nbo wa gbe owo yen esa o la mo nikan a o fekeje emi ti mo ni mo gbo pe mo ri settlement se se bere mo se nbi ni e n ba fe ko gbadua e n ba fe ko mo soro gbogbo eyan omo lo e ki pe baba mi o settle me settle me na iwo to settle baba yi settle me na sit down se bi won ki gbe pe cement won won ki gbe pe ito oda inu bi ti ito o se da yen ni won ti ko 17 shops complex ni yes
2: lati 2024 na ni mo ti n gowo ole to je self con
1: le tun ti n gowo ole
2: to je self con
1: self con
2: 4 bedroom 4
1: self ilu wo le n gbe
2: iwo
1: iwo na nigba ni kete ba se wa tan
2: be ni ṣugbọn mo fẹ ki daddy sa ko won ba mi sadura fun daddy ana mi o simi bayi ṣugbọn yawo mi wa bi atomo ko ba mi sadura fun tori true ana mi ni won fi ni
1: true ta le fi wa bi
2: true ana mi mo fi wa si abẹ
1: won da yin lo yin le fi wa si
2: father sin lo
1: father but daddy won o si baba yin o simi bayi
2: but wife mi wa bi bayi
1: ko ba yawo ti won wa bi
2: wife temi gan to je baba e o wa omo
1: e to je won mo won e pe won
2: mommy oba
1: ah mommy oba ati banabas
2: banabas
1: e mo gbo mo yin bo ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da o ti sori re to ba ni ye oko to da tabi baba oko to da e tete moke e gbe mic si awon yawo won ilenu se in to ko yin so iso oto ni won ni daddy yin lo mu won wa
2: ben sir awon ni won ko fi mi gan lowo moto pe mo gboro wa sugbon mi o le ri yin o o wa do si oju
1: daddy yin so ben fun won le le ri mi o
2: eh so ki sa do na kan o wa do so ju window ni mo se wa ebo mo le te ni wa ri won ni
1: ke se mi le bo wàhálà ti jẹ ń dúdú ebo ni mi ọlájọ òyìnbó náà mọ jẹ tẹlẹ wàhálà yìí ti jẹ ń dúdú ebo ni mi tẹlẹ.
2: ṣùgbọ́n lágbà tá a ti wá báyìí ni ọlọ́run ti tún orin wa kọ ẹni kan sọ pé à ń fi ògún gba iṣẹ́ ni.
1: iṣẹ́ kí lẹ̀ ń ṣe ẹ sọ dáadáa.
2: ẹran ni mò ń tà bọ hnd gardens ni mi.
1: irú ẹran wo
2: ẹran mọ́lù
1: mọ́lù bàbá ẹlẹ́ran ti wá ń bì wọ́n ní màálù làwọn ń tà hnd graduate ni wọ́n o nígbà tí ìyẹn ò ọjà wọ́n lọ fi nǹkan mọ́ wọ́n wá fẹ́ràn mọ́ jókòó bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́ sunkún
3: mo binu tan mo yi po nbi loni owo agbe ni dide lojiji mo ni ko ja wonu aye ki gbe lo mo ke ma ri temi na se sit down
4: nice owo meji ni okan o loni owo emi ati owo tara gege bi ohun olohun ati bere igbowole elekeji ni toni ti last week oni number 1 ni Jesus City iyen la bi se 77 elekeji wa lele isemeji na ni oje and mura atomode atagba lagbowole loni rapa la debe so ri ntin si oyen igba ta ba igbowole ole marun se mefa yo wa bi wosi testimony ti mo tele igbowole mo ka mo ki se nteyan le ro seyin oni mo salai na ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba iyen lo be ni agbara olohun ni ola ni summit bere idanileko gbogbo eyin evangelist gbogbo eyin worker gbogbo eyin omo olohun to mo po fe idagbasoke eyin pastor e lo gba form yin 10,000 ni Thursday and Friday won fa won yan certificate to ba di ojo Saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan patapata in ta mo nse lori afefe re anabala bi ta wa na ti le nipa lori Nigeria ni e gba certificate yin eni kan ti eyan ba ka bibeli kini se won bi certificate yen sise secretariat ni ibi ti wo ti sinu o le ma agbara to nbe ninu oro Olohun o le ma shiri an to ba fi Olohun pe baba wa nkan se soro mi mu ka oro re ori nti o tele ma so pupo ngba to ba di Friday to ba di ojo Saturday gbogbo awon ti won ti pass through Bible school won ni anfani si certificate at graduation ti won na e wo e to daju e mu ose yin e mu pade mi now e ja lo sori Facebook TikTok ati YouTube ago mefa bo o dekun le pafra ni isin bayi bi e ba yan chat o
5: eyan omo Olorun now gbogbo eyin te fe san ida mewa ati ore yin loni oni loju atomode atagba gbogbo eyan ni ko se n to ba wu oni o fi se sugbon se nkan ti o je pe o le fa anu mora eh san da mewa sore anu kini account number church 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni o
4: bi yin o ba wole e lo 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade
5: gbogbo eyan omo ti won bi loni o ye kunle gbogbo eni to gbo mi ti o je poni lojo ibi re mo fi ase soja de pe latoni lo won agbe odide Olorun awon eni to ti ga yo jo gaju won lo lojo kerin la to nse ojo ibi e loni ma po si ninu ola ati agbara in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity eyin te mark wedding anniversary yin mo sole kan na ile yin won fi ola yin toro ogo ile yen yo mo tan ko se nti oku lo wa ara won o in Jesus name e ma gbadun lo happy wedding anniversary
4: eni kan mo fe share testimony e je ki o loud ko neat lori number it is well with you 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you